mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni nu osu elekesan oni lojo keta ninu e ah mo de olorun meta lokan si gbogbo le loni ojo Thursday pe aye titun re bere olorun lo ni so fun obe ninu osu yi oni si aseti mo titi ti o fi don the 7 iroyin ayo ni e dide nle gbogbo le oni odekunle Epaphras ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin ara Sona Church e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te gbo Olorun gbo pe ko to dale ninu awe wa to di meta loni e ri yanu e ma bo wa do bale e wa kunle mummy daddy e do bale e ma yi ka otun mi o ni royin meji o iroyin ayo mo wa ka kin to po lori station ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok loni rabaji gan oh engineer e ba npe pastor Mrs. Temitayo she's not the birthday girl she's the assistant to the birthday boy enikan ni who is the birthday boy e mini ati kosi gbogbo eyin omo September sarajo woli odekunle lo London 7 ati gbogbo eyin omo 7 na ba se ndo bale tan yi ko tun tan yi ka osi be ni baba mi Femi Emmanuel na mo gbon le pe awon ni onbo asure lojo yin kiki yanu ni mo mi so tun mo mi so si engineer

E ki gbe pe Jesu to se mi logo, iwo lo se mi dada. Mo dupe temi. Gbogbo eyin omo Olorun eyi ka otun, eyi ka osi. Eni lai lai titi lo pe mi lodo re. Ma ma yin o titi oju aye mi ni. Ogo ni fun o Jesu. Gbogbo eyin omo Olorun ki emi ma ko gba ope re. E dide soke oni ni Thursday. Ki n to bo si Facebook, YouTube ati TikTok. Ago mefa bo ni e pade mi. Lori Odekunle Epaphras ni YouTube. Odekunle Epaphras baba mi o. Mi si ba yan church. Mo mi se le na wo waju. Eyi ni edidi ati asotele na. Aye kan to n ba lo yi yo pada san oni. Ilekun iran lowo to ko le si yo si lojiji. Ibukun agbon gbe ki emi mi mo ko ran si o. In the name of Jesus Christ.

0: babo ni pon mo pastor wa ni buora e se gan ogba won won tin de die die awon omo olohun ti bere si kimi in wule ni e kimi lo ni rabaji gan tele gbogbo eyin omo olohun mo fe kan kankan nu bible leyin tin ba kai ma si gbadua fun yin eyin mo won ti o sele ko to di ale e mo won ti o sele ko to da rola enikan ni bi kini ninu we 1 Corinthians chapter 12 Corinthians kini ori kejila ewun to so ni ese ikeni oni inje oni ru ebun lo wa sugbon emi kan na ni iyen tumo si wi pe gbogbo awon woli to n gbo lori afefe yi gbogbo awon pastor tin benu aye olukuluku won lolohun fun lebun bibeli wa so ni ru ni opo in lo fi je pe ki ese pastor kan lo le se pastor eyan kan le afi to kan re ba ro mo wa wo n to so ni ese ikarun oni oni wuru ise iranse ani se pastor ani se woli ani se evangelist alapostu asitun lawon ti an je de teacher oluko oro na oni wuru ni alawon kan to je pe ise ta gbe fun won iran lowo ni ti won alawon kan to je wi pe orisirisi ise bibeli ni emi kan na lo n sise ninu won o wa fi kun oni oni wuru ise ni o si wa sugbon olorun kan na ni eni tin sise gbogbo won ninu gbogbo won olorun kan ni sise so keni kan ko mo fonu emi ni woli woli yato si pastor the same thing ni wa ati pastor at evangelist in to kan mu yato ni ebun to fi si ara olukuluku now eni kan ni woli ebun ki no wa fi si ara teyin je nkan die se ni ese ikeje oni sugbon a fi fi emi fun olukuluku eniyan lati fi jere ni gbogbo ebun tin be laro olukuluku awon iranse olohun oni o determine iwe re to je sinu church re so bo ba se ri ebun yen lo si ni e wa wo verse 8 oni nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ese ikesan oni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ani ebun ise iyanu ebun ni te ba ka lo sale o lo be ni mesan ni gbogbo ebun yen osu kesan si la wa olohun le fun yan meta ninu e o le fun pastor merin o si le fun meji bo ko se nikan to ni gbogbo ebun jesu nikan lo si se ni gbogbo ebun enikan ni ki lebun ti ebun temi na ni ise iyanu oni ruru ise iyanu o wa mu rorun mi srogu tin ba tin wasu bo se wasu mo wa bo se pe mo keko lori radio bo se mo nsoro bi mo se nso yi gbogbo eni to ke ba ro mo bi n ba ni o se nkan o kan mo ri iyanu ni to re bun ni in to ba si je bun eyan bi abimo ni ki le ki nira gbogbo iwo to ba nilo iyanu mo connect mo ipade ilaro laro mi nilo ki ri na si o mi ni lo ki sese mo so pe mo lo gba awe abe be daku gori oke ko se me dogun no awe ta fe gba ni nisin to ba ti di 2 a break and lo ni nisin watermelon ateyin meji la san la fi break temi oju pe ki nkan gbadua fun ko si gboran ko se tin ba ni ko se o ba bere si ri pe yato wa se le se nkan kan laaro eyin e kan sare e wa lo feyin ti any ilekun e feyin ti ilekun to ba wi seri ise woli la se titi ti o fi di pari osu yi e kokko feyin ti bayi kamunimi no melia manasha gbogbo eyin to je pe won fi agbara ati adabi ti lekun mo won lo agbara aje won tun lo adabi won lo epe won si lo asan won fi ti lekun mo ilekun to ti yo si ilekun ile omo ilekun ise ilekun lati travel ilekun iwe re bo se feyin ti lekun yen eni to ni kokoro dafidi ni mo de si o ko si gbogbo ilekun ni waju re in the name of Jesus Christ oye erin ku ni bi ilekun mo so bu yin emi o lebu mi ebun yen lasi display ninu osu yi gan a mo wo n to ti se mi mo so ki la won iyanu ta ti ri ki li yi pada in te npe ni iyanu ni yi pada to ti wa ti won o si ni charge e ni kobo mo bi olohun pe gbogbo iyanu to fe fun mi fun ojo ibi olohun mo fa wa ta je iranse olohun lebu mo wa ni ko fi se iyanu fun eyin te ba n gbo mi ko si ni nigba ta ba pe si ba si Jesus City ẹrin tí ó ta dánwò even titi ni ojo sunday ni ma ti de jesus city ago mefa irole lo ni ki n poko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni o ni ko mini oyanu oni to ba ti di 6 gere a se yen titi wo bi ago meje si mejo awon eyan lo simi a wa bere service pada ni ojo monday mumi amekwa bi haladash ka po mo feti gbo iyanu tele o ri iyanu physically bayi now gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi ma mo pe ma mo mu awon tori mo pe ni in ti en pe ni iyanu ni yipada awon ti owo ipade yi owo adua mi ti kan engineer e wo on to birin gbogbo yin le ranti obirin ti wahala deba emi olorun ki n tun fi ran yin leti ko fi je ireti fun eyin to je wi pe otarukun ti se aseyori lori aye re e wo obirin ti mo gbe to bi omo marun kin laye se fun awon omo marun kin lo tun wa pada si ipe irawo e eje fi si de bayi mo nbo
1: oruko mi ni ronke olatunbo mu wa lati ile marun
0: ile
1: marun ni worut o sele pe 2018 omo marun ni mo bi
0: omo be se ri e bi omo marun kin age
1: 32
0: e si omo marun
1: pato wa di 2018 I kan late I kan ku
0: ikan ku ninu awon mo yin
1: ben pato January odun awon meta na tun ku
0: ah won bi omo marun ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun odun wo odun ta wa yi melo logu meta na wo e dide nla eni kan ni kin lo de ti won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o jade lara mi o e je wa won to le soro ya fun mi la yo dale nice o ti sun mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to n gbo yi now gbogbo eyin omo olohun ti an ba ni omo gbadua gba we elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya yi tori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo ma mama ni oni ni awe wa di number 3 eleketa mo sa lai gba loni watermelon ati eyin meji enikan ni kini je watermelon kini gbengbe tawon awusa mo ta yen ni je be iyen 1 to ba ti di 630 ni se pade mi lori facebook to ba tun di 12 atun pade gbogbo eyin te wa so na church ago mejo si ago mewa abo se gbo pe a n lo mu ki yin agadagodo yin lo so na church nkan kan sele loni o awe di meta olorun meta lo kan duro di oni gbogbo so na church e lo bi te ti se sin sunday eyin wule ti sun re majemu yin e meji meji loluwa ni asan lo sui osu kesan ni ko si bo se gboran ti yi pada oni debo bibeli ni awo fun awo oni ti eniyan ba ni o fi ra emi e an eje nfi kun oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu eyin te ba ti ni opportunity awon kan ti san ti won lana eyin o le se ti e na loni je ndi olorun meta lokan si o gbogbo eni to fe se ore majemu won tabi ida mewa loni asetin tu nili ati agbani agbara ati owo agbeniga kokan o lojiji ki yato re o bere in the name of Jesus Christ now ba se mo se lekan ore majemu si bere lati 2000 to ba si ti don the 7 mi o ni soro ore majemu mo account number church lele gbogbo yin mo mi e dashi dadi dashi 1966 36 38 73 e gbo le kan si e ko le 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number 30 ni bi yan ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yan o gbe jade First Bank wa no ewon to bin yin so dale omo marun merin aye pa bawo
1: So be first born me second born me local couple ko mo ka won yoku wa si badun
2: second born lo koko
1: ku ni January odun January 6 gba to wa di mo ka won yoku wa si badun orun e lowu agbe lo si hospital ni Adesanya mother child lagbe lo si be gbogbo test ton se fun won ri o boxing gba gbogbo o sa pada give up mo ka won yoku wa badun won sick yo orun yen na ba tun wu pada o wu o da run won run laye lai ti ku won agbe
2: won je won laye nice se ngbo awon omo yin o ku won a je won ayi ka wa o ni emi oluwa fi ni iko mi ninu osu baba e lo iyo bibeli so nkan kan ninu iwe second king chapter 2 verse 19 second king 2:19 bibeli so wi pe omi koro ile sa won wa pase fun woli ni e lo mu iyo wa ninu awokoto inu gini na la fi si 77 la fun gbogbo eyan tin gbadua sile eyin na egbe yole lato la lo ma tin egbe yole ma missi ma tun missi to ba tun di ojo Thursday to ba tun di ojo Friday to ba tun di ojo Saturday titi ti o fi di ojo Sunday ma mo gbadua si to ba di Sunday mo gbe bo ni Jesus City ma wa da yo temi mo bi yo ba pade yo ma ka orisirisi awon kankan fun o ri yanu ri ori eleyi and laaro inis e ti akuku bere gan lataaro bo ba ni yon le egbe pade mi lori Facebook lori YouTube e mo bi si awewa e kan ra budie engineer e je mo gbo obirin
1: so the third born mi no wa ku on the 22 January
2: but third born ku ni
1: on 22 January o kan so omo yen na tin run omo so ke mummy gbadura mo pay fire o mo pay fire o omo yen de da ke be but wa di on the 26 first born wa se ku si UCH gbo test ton se patapata won ri nkan to se so nkan to se won orun gbo won kan won ri test orun a won de ma run laye o wa tun se omo yin na ni last week
2: o to so na
1: last week
2: e to ku lowo yin melo lo ku bayi
1: ku na lele
2: kan binu tan bi to wa yen yin adani loro e gbo oluwa e ju aye mi lo sit down, my sorrow. So the same one with Elena.
1: Well, so but what did last week? Oh, I woo. Only mommy can live. Mommy, I want to be by mommy. I joke. Yeah, joke. Don't tell my lamb. Le man. Mommy, why? Yeah, money. Only 7-7. You can see the lay. Game fun. But she fun. One God of Parasile. Last one. You catch church. You just Saturday. I was on a cash, but today the other Sunday on yet in law. But what do you think by it? But it's first one, you put 26 here. Me, let's put a general daddy. A general Mori,
2: neighbor, a daddy daddy.
1: Me, let's
2: put
1: a general come up. I want to cut him
2: one swage. Total about no swage. One fire, honey. But oro yen ti poju oro yen ti poju omo merin awon eto ti dagba seyin le mu wa e ma bo e ba fun ni
1: omi 77 ati holy communion
2: le gbe
1: pa ma won kan wa ba mi la ro ti so fun mi tele pe nkan ba isele so mo mi na kilo ni te mo na church ke gbe won lo won ni church ta won lo la won gbe won lo tan kan ma gbadura pa le pe ko ma wa si church wa o se daro je mo mo se wa ba mi nu pe ki mo gba won kini to yo sa awon mo to ku lorun mo titi yo si omo eleyi ibo lo wa won lo wa titi mo le lo gbe wa sa ti gbo mi 77 jade ni atoli communion mo se lo fun omo yen na afipa lara fun ki mo ni ka won na mo lo mo se lo won da se program church ba kan mo lo won ba won workers ni church o jejo Saturday mo ni kan mo lo won ba won workers nbe mo ni kan kan gbe yipo ile anu kan bu yepere kan mo bubo le ka fi we gospel awon na wa taku si bibe won wa le njo yen ati e reti reti won ari ko titi ta fi sun awa fi wa si church Sunday awa ba won church
2: igba ti o bi di Sunday
1: o ti lo
2: orun re ti fa
1: orun yen o wu gidi o wa o nga enu te gan gan ti run bi ta won yen
2: nice omo yin orun mo ngba ti an gbe di abe ipe yi a lo anointing oil a lo mi 77 awa ni ki jo gbadua fun pelu igbagbo imi ati jo kini jo se bawo ni mo se gbadua
3: ekunle enowo si omo binrin gbogbo eyan kigbe baba esu ti je o gbogbo odun ti esu je gbogbo omo ti won gba lowe da won pada ni ilopo meji e ba pe jesu e ba gbadura be
2: nice mo fa omo yen wa siwaju pepe mo anoint ya mo anoint omo ojo yen je October 26 e lo wo lori video clips iwa 2025 kin lo wa sele kin ni ibi gan ni ipe yi ti down gbogbo eni ti mo ni Jesus ti patapata ni oluwa ni kin fun ni anoint won meji meji ati iyo pelu omi 77 bo ti e je pe pade we je we mu ni to ba done the 7 ni je ko je nwa a gba we wa imi ni si break fun yin to ba tun wa done the 13 mi ni to break fun yin a gbogbo osu iyanu lo mo fi gbo engineer so obirin yen pada wa ko to di pe ma so yo kankan ni po obirin yen so pada wa bi o pada wa gbogbo eyin te ni e fun mi na count awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so se 19 45 71 13 49 enikan ni nda 19 45 71 13 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras ni o gbe jade emi na reti ebun to fe fun woli oh oju oni tin lai lai engineer so bi yen pada wa
3: yes
4: praise the lord oruko mi ni Olatunbosun Ronke emi ni mo wa fun testimony ti mo lose omo merin in last year
3: and this will go ah and this will you there matan mo n pada bo jesu oluwa wa obirin lo jade ni odun kan seyin o bi omo maru aye pa melo nbe e to wa je the last one oni e gbe lo yi won fe pa ile ina ni o mo wa mu lo sori pepe eyo kan to ku re ti won tun wona bi won se pa mo wa gbe anointing oil mo ni eleyi oni ku ajagba ku lowo iku owowo awon merin ni won patelera won
5: ri ni ma se